Mata Miba and we make a satchel. Arita Miba Mikuta Maduana Mary Prasadia Hunam, you met the other city. Maybe Miba Salsa, why are Wabwa? Miba, why are Wabwa? Same brother Swan, why are Wabwa on the Bamba Kodite? Si adu mi na fa sa tra wa kene na suba bi awu mu bi ya ja bo tu ma me ma tra wa koma ma me na yiri wa koma ni mo e san sa ma pain ma hini na pain ma ti adu mi ma wa ne nye no mo sa na mo ti adu mi ma wa koma mu bu na sa sun su ma ta dia na we ni ahunya kese ya hunya we nya di ni na Tia osori anyuma etse sei

tena makoma mu me de se makoma no so nya betena mu a ni anya na asen wo besesa no a me pasa me mane so me pasa me mane jo mai hi ha ba la ba ha so kwame na mi yeso me pasa me wona me pasa me jano aya me yo sa woni tia ndume na to mi bi ni odi ase a sa to mi yesu ma jan kanani mu sa to mi yesu ma jan pa ni so sa woni tia ndume na tchi wa bi kwa yesu kristo wa ke ni ja e wa ndume ni mo ndume mo to mi ni pa ni so fo mi ba za mi sia mo malaika ba se aya ndala ma desi nyame desa katoria oh sorry afia nyame me better me shadow

Aya do biti, aya zizi yama bunyame na waye. Aya do biti, ojidi ye. Aya do biti, oh. Aya do biti, anya kasi nyame na waye. Aya do biti, anya waje.